0: Ninong, you know, happy kaspagans para ta ka, Manacho Luis.
1: Ari, ari, ari. Para ta ni man. Rit ita.
0: Rit irman. Para mo siyang akin jagap, chilchi mo siyang ha.
1: Ari?
0: Ari, wakin jagap, rit siyang. Kala do para mo sa akper,
1: man rit ita. Pero pagarin, yastita, kalmita liyo ang chamusyar kasita ka.
0: Achanta chakayun sepan, yurrak liya kasar.
1: Ah, eso no ve.
0: Pata hasta un patata nas altura charchanta.
1: Ah,
0: sigo, patata hasta un yurrak nas, ya hasta kayuraman. Man sin chitak pero lado pe kikiliamanta ret ego so hay chayan talado pe. Kaya lado man kan ya kupari taps kan hina.
1: Ah, kay peka.